0: Dorobolea,
1: émissionnaire,
0: n'a rien de rosari, ou n'a pas de rafé roma, fort d'un décret qui est rafé, fait une réaction malgré minima, à d'un guima.
1: Sur la FM,
2: Dorobolea, ou est-ce que vous avez parlé de la paix, comme même Miss Sabatini Girua, le séduna, à la gamana, qu'on est en même temps.
3: Ok, sur la FM, la Wati Bella Denina.
2: Dorobolea, émission Kati, Aboui, Pelega, Telekula, et Dopounia.
3: Ah, we'll talk Yama.
2: Soleil FM.
4: Dorobolea.
5: Dorobolea.
4: Dorobolea. Fin de bouée, Faramoui, Anou Kakl Massare, Soumouni, Nenansari, Wosagoiki.
6: Tabarikala, tabarikala, alhamdulillahi, arabla alamina, mubaru binna langa khebu, utandeke tulmati wuna. Fatamfe, umaradiura, radio nakangili, Sole FM, mumaguruko kona kribe, dabula, sigri, mamu, kindia, mubaru binna langa khebu, kikumini funu sakan, kilfi kasa mahambi, ubrinna langa khebu, IKM, bramakalin mara, mara khame, atanambetu, atanamfindigi, printi nu, tuluse yaisora aburira tanambeto gibangi kerembe udaraga ne ku mema laidunu ananga Bernadette Maradona Konde yo arabia nganara mhm tule butu tule nanan tamfal kiki no binna lank xebu sanan wala ga defalo be na ma semane yama be dar fe mu kanama mbara falo be kona kri tu passi ina tungube akani canada bari xame do makana re be bari fando ko manakina mu fa fala de fari bari bi ndoko kikiri tu le fan tan nankia tu le mu fan nankia na ham bari nana be mbabe tu sala madam konde mbare xebu mbara balatu ki gadi xebu mu fantasi la xebu madam kibi xeburi monsieur camaran monsieur soumey ne re bin kliti ki katra bi monsieur bangurama mbaro obinna langa khebu o maye mission yala ma nakanda ngima kilfi tenema skafi arabama mbaro obinna langa khebu mununga nambitu alakita ma nga to akolon sema adira akolon nakanta nchitokutu nakam findi manga ga de basarira andi muya amugbo kono gidi shuru anu semira fa findi nga wasabali tanadi ba ndaraka kuluna mugosama ifevira ba tambe ataki ya kirine tamuma sharama sheshe alughuna ya alo mgini dibari ya findi kikadi findi shushira iyo anta findi kushushina nanga nga tutang alakita matule ngo yitan yitan di da shuto amu ya di 10000 francs na tan shuto ku yibri mun an talata ila ali tenen tu fatura yitan shuru ina ma mai ira gi shuru yo ifa ma na kana shuru
5: amla
6: ngasa ginan gi da di ngasa njuba
5: to ta mardi
6: de mbari fi ma gi shuru he ngo na tungo na tungo da fi na ra fe fon afri na re fala mari ha we na ga mai ke muama amusa bela ke asa bela ke tanara mbara so wari mani khebu mbara khebu ga sa de ya lambe mfafi nga na ga ngan mana mbara ta
5: bo e kali
6: yo ni sika vacance na avan mfa fala mamba be aga ivan na da basu khoyi na da basu khoyi Fatmata findi wal kera na Fatmata kita tan findi man ga ga wal kera adama so ko yi yok
5: la do no jokbal ma
6: yok
5: kanye gak may mama barka barka
6: yok
5: kanye ka wal to radio sole fm ba ngo pour ma halu poka kleka bela pe kle 93.5 na ka ko ma www.solefmguinee.net ba ka ke ka ka tuwa ka kalu ka palu a nyere wala tulo nyenwe nwe e pukpa po apo ben moy kana yi wala ba ho tarma ke dulon we fanga kene ka bo a longoro pretama ramu e ku goro ko maye tu kona kri tulo apo be akala don durbati belo pe kri ka kana ka tulo e lo kaye bla a e yara ko matra kapo belo pe kri ka kana ko wo puma hlo ka kri ka ve ke ali ali ngo pa ariman ba e po gi a po ku wo ma di ngo shiri koko madan konde e da da ma keke
6: di na mana meni na ya mamadi na anna ki atanan twara atanan twara madam koneta atanan twara ta mara khebu enga fende seri so fe fini mane fende da wo maboki kui na sara se na kan giri na maso wannan ne yama ka kulu
5: pela luno imi deba ma
6: deba na yi
5: na bokanye
6: da pe
5: ah nan kono mi
6: ah awan tu matirida
5: ela luno
6: yo
5: ku golon ko maye klenye ah ko ton la gine tomu ya gbal ma ga kele li ngo ya ginye ko na koloni ya da kulu delu hitoba kali hitoba wi toye gari mamu gari kulehu muna gbengbe egres be gari na ya gbalma gari vito kaka gorunga kamanye po a depi po pa woni vito halabulu yurbati gari e vito na a kokoro ko mange luenye kia dika po kia a report pulu kwa kamanye yala ile bokle laiduno mato deba won communiquer mer ne di weekend buma afala fi awu ma o mama nge na fi konje
6: yo
5: ay no akha fami biri na kui to na nare ina a 10h kono di 12h ma kore en na sende a report donc asga fi sende ayangal de foti ta grace asga fi amalabu de menine ona kolon kapi asafa ay ti to mu konje tongo ba sende communiquer na nan fala fi asafa amalabu de nye donc na kui ona mane bon konje ka aha made ba nan ne
6: yo
5: aha
6: na kinga na da hane wal ketan wal hayre ndi imalab mane
5: bo
6: na fandaha société nana konje tungu mane hamfrin adama nan na wombrin na
5: alibi
6: out
5: best d'activité
6: yo
5: ibarato wonya sigama na magito fore ha septembre
6: yo
5: kalati
6: yo
5: donc ibarato leur ndena li neki
6: yo
5: fo
6: walke malabu walke malabu
5: yo
6: walke talla na ga malabu nan tare wayenyeta mumuna madi na me wayenyeta mumuna madi mu hutan na kan na fala officiellement muna nan sukuma mi ge fata wayende kyoki ifata fe makiti di kyoki na ran na fe kanyira na wayenyina nan sukuma e membe ina handa ma ko ngili man na ka fale ba ngili ki ne nasu ngili nan nak me be se na gambara la gine fi qurqo dangi sibrina na me wayani ga kalima biblura a kali qurana a meri amato a dalili mai sisi fe kay na re nsika fi nga samalabu muna to mafutita Amerika ba, France ba, Senegal ba, Côte d'Ivoire ba. Mangeta mfan ndagane nama. Paul biya na maulau fe, na bara kike virinti. Ana konje. Kuna ita na continuité. Wali rabama, akima, adama talanne. Ina wale ha yirindi, imalabu. Ini imalabu, ini bilema. Wonu sembende nam famfama. Wonu khakilinde nam fama. Onu rakhali na gamfama na ki na fini mabogi na ngayiri wasira na fini mabogi da kanta fena na parce que alima idara ke fena ganda ba ma ibarba na ma ife bete na mfan su mafa ina kan luhi khambi ani fa ma khakhali na kanna unga kulu na ki unga na kulu u mama ngaya barsi ga heri ala ga fa heri mu ala makandi mananan na ba betang nanambore mu nana tamune yamamu daraga na fanna afala fe mu ga ma president na republica afala na ga malabu anu na landi nda na ga yiki ndosi ga ya kosi hajira badi nda ba na malabu ne na malabu ne bila kulu nda manga mu na kono na malabu ne bansi ga ginsa wali na ganna baki akoro nto fa na malabu ne ma labu leri to dangi man naka fan naka mawali daba nanu rimeri nu nu sendi mutankai muna namadi mugafale muna na kui mugafale na denna ke naka na minu ma television national ma rtc muna ka narame akele ke de de ba ye naka kelma konkoy de na ye naka na kinana sinte nanam fente atanan kimbeli ba akele ke konkoy nande se naka na kelima ga sanyi ma bidira ina ka ta wona wona tunguna ki unga ma fi sende ala kai bogira kanta ala kala nyiso be
5: ala
6: na mabitu kunsa
5: una
6: na mfala muburu be na umato emission na misema una nsema karibira essence na essence sa tungu ma yiri betene dunia yiri biri ita na mfama essence ra
5: bo
6: mangasanyi na mfama ra mangasani na fara ay essence tungu asa société sagui na société ni na essence tungu eso esitasiyo hira
5: bon
6: de na gai sugandiri utanda ka uha essence mati kono bi unatuma mge nam balake na essence kui ni ke ma kharaira ba ke ima balukulu aba akamatine amatima
5: bo
6: akamatine mri ngambalu soto ngamati ngamadi ga garandi sarifi ngamati alko ngasinde soto nondi kuriyo esas na ngamatima yi da borisa tunguminde atongo ma station ne
5: station
6: asa bidon kui kirim filin sakan nani suli sulufere ara gata bangi kui ina aramani asasi pa kui ina asasi pa kui adoko truti de emile france afari station 12,000 itangui 13,000 asko adaha essence khara wali na molira ba wona togi consequence na nsira kike vri mudangi kisinde sigiri bala wida bak nena essence forida bangi kui na kam vindi kasarara kalumbi bala wi barra bana kiri barra ba frin barra ba saha gibandi bi anyam buhi man na bakine iyala na daga boki kui amu daga boki kui bamako nga example ni fioma Mali ina sira baki. Kurebo mali han. Kono société nere na mali. Emili station na ya langi. Mini station isu mkindira. Alko na litri kirin sare, litri firin sare ne kana sara. Mali nan naki, amisali nan naki. Esko to na handa ngima wo maboki kwi. Adaha. Unga wenye tamo korende. Kono, mbala afala manga bila afalara. Manga sanyi, kawofi gori gire maso mane, yamu bila maafora, sanu kike kirin kike firin kike saka, emangu bile amangu wali da bara, mba ali umara ba. Ali umara ba. Alane, fena raba, yama nagatiara, bila akulu, nage hila bama, amudaka. Kolo kureka nyita naga nyesa sama yaga kurekui. Istasyo nyire kolombe. Yaga suwe. Ne no mafade stasyo. Bidon na yira. Na mu enternide. E bidon stungu. E sika ba itansika mabama. Ita nga kunku yaga reservoir mubu. Ina akani aluko yaga no yaga suwe. Na naga naki nafa mu enternide. Kona esa stungu fe. Bidon kiri. Free. Sagan, nani, mwen, tongo suli, ara so bangi kui, ara gata yire, de an naga monsu gandiri, ega essence la gata, asko nada kari, kere, afri yande, ita matima truti de anaki, ya matima kondisyon mundun kui, asko nada kha, enon kure, ba se efri na gise, gafi, na ina gise, karabina sama naga minun kui nga, essence naga kui akolo, kaili tirkirisa, anyon leri yakolo ki fusa an yona ria kolo ba ta ma fara me bana marion atangu be mairi la truti na ma station na yirebiri ka station mu na denna kai etang eno ma strategie da badi na han no ma ni de lettre vous peut-être a sara argata yire temunde ki tamu vini amati da gira na han no ma de rega na birama atungu kona do mo mindi ya do mo mindi na ga ni magbalo mo mindi a do mo mindi na ga ni makasara na ga mindi kono gi essence interdit fait abarra ba kiri abarra ba fi leri biringu gi fe kiri ne kaunu ngwa ma fe kadang fo sariya ka sa seti made ni ga gi la bama ke sugunenu ina ga kondani ina ga geli wali igbule mama kona ka wobi do iban santungu ni ga gbe na bido ira wala ga ne luna nanan naki mu ga ina esa na makono mu ga imu na utanna donc na infraction na naki ma comprendre donc to mu ga ina la gine yama ha wo yima wonga solution fe anu proposition parce que gina hanyiki fe nara na ga danger yenda wo ina ira
5: laidu no
6: ba
5: ya kpolokate ka mwe
6: iyo
5: kanga ka volto radio sole fm majikre kuye yaka
6: iyo
5: kaka gorunga ka manwe ya lokoto malnge
6: iyo
5: iwo ba bei mane nu enwe ya lokoto na ijuru tabekere ku ka mwe
6: iyo
5: ku goroko ma vulo hele ye mwe bla ga ka ma dietra
6: iyo
5: dietra mna nwa ga nge da ka nwe ya lokoto e litre ga hu dal di de station de pas du bu litre ga hu disebre kola duru mama tab hakri ku ka moy nukra e ka goranga wonya ka ba hanyi ga akpalum ma halbo ngodo la ne pozu ya politika ka maji la wonya hagati ya ka pakoro kelai ma na e ka agoro ka pelo koronga ya ga bahana ma be ale ezere ezere e para la guine a para la guine e jere e de societe a po societe a ti de kon ma di jere nuange mane de no to ki a e population mai del dubu ak pou lu wa kana ba di e da buna nu wa kana ti ba ti an wonya ti akazu de te ngala de da me ya nge wo wonya lo e ka wonya lo to ma halbo mane e kono gloju e ka wonya lo to ma halbo kro takpal we ya e ka wonya lo to ma halbo eloni die de ma mal kle na ba ya zegna ti akati e ma paga e lo tato clan no nya e ka do est ce que e golo ye ma nge ya gbalma wo he kpal wo ma na ma wo he kpal wo ma yi so tadi wo danje kene est ce que juru kono ekali e won ya he obu bidon wu e bidon tege e pala be eka bidon he na e na kolon li apale kpuru do na ngogoro wakana munya ya eka ta ezere bu litra wu e je bre kwara ya ku goro ko manye foro hele holo holo apal ma en won do ke na aha ya kilinga he juru akle ba ku goro ko manye ku pere ku na hilka ke na ga kana ngonga hie tona ya pele nge ya sigiri pere hena ngonga tona ngonga tona le ngonya be ngondo na ehere na beleba kalum pele ngono o kal tona o kal huela ngonga pene e tona ya hula na ngonya ngo kosoma e pere ngola e pa balu e pere gange ngonga ngona tona ya hula ngonya ngo kosoma anema ni yomu bati ngonga tona ya hula ngonya ngo kosoma aha ngonye kia kakazere kaka mangoya katika kono gol hani kakil nga hie ngo bol nge apel ma bol man gati apel ma eglo parce que ngonya nyon ngo ato o pa bangelo ato na ngodi na la hwega pak blana da ga pa ge ha elike na kuya donc ha kle ji ku ka da boy e hulu na jurba ku golo ko ba nwa nga nge kia li avla nga nge nwa nga nge li i aga nwa di pla kia ngonya lo to e pla ko ga ji da ka marche noir de ko ma le da ga dali ngonya ngonya lo da se bidon ga da se ele de hlana nwa la ti kia ka ka ta ka ji die die ti jere die no to ti ka lena ka mun takal aha tina tina ka do papere won desere de he ko gora ko la gine man won we agbala toy ha akolo vu e pene lu ya ba dan la ya bai ka ka kle ka kali ka nu an rap ye wona na won ya lo to ban de aha ka ka pa de suivi ka pa ke ma ka tra ka na ra ka don ha kle ji kala ka pa lu moy ye hula na ko won ya lo to man nge ji ku akama marche noir ye hula na mai pele mane e kala yi equal man woka ju pele mane ekala inwo wotozi ju tabekere kuka kuka mui marbo lai dunu ekala moti ye example maliba ye ma mali nwati station pepe akadi ye lebe diga station pele pele abe dudo dudo nwa ahie na de lokoto gira de makpa ngato litre tonoba gira de makpa ngato litre wele ba ide patrena de nya aha juruta mane ekaba parce que kena akana lai dunu nwenya kena wona station wona ekagati donc juruta ba hakri kwa mo luka pa zeli pa ke ku numero ga taka po gi ka gbal maka pa maka na me yahule na aliyewo ba gi ka pa maka na me yahule na gi aga nwenya aliyewo ba gi ka pa maka na me yahule na gi aga nwenya yahule na station perplexity tamam na